0: dia. Tuhan jiwanya dia. Aya dia ye. Jesus. Aya dia ye.
1: Jesus.
0: Aniwa ranti. Aya